ta lotu o to ma mafik ma hang ha ke ai pe i hepon o ata fa malo ko hi ko no ke tu ko mo i ma ki ma to o ma to ya si ai pon ma fa malo at fo ki ke nga le le ko to pe ko ma ma ka fo ki e ki i he ka fa no ko to pe ha nga fo tu tu ki he weekend i pe mo to nga ta uni a ke ke whakaivia ki nga utolu pe a oange foki ha mālohi pe ta taki a e ngai whakotutu koe ni he ilo na aola lelei. Eke o mau kore atu ke ke kau i he whahinga koe ia i he mohenga mamahi ke oange ha whawhia maari e kia ki nga utolu pe a oange foki ha ilo fe unga mo tau kei ke kau ngā ui i he tawhake mo ui koe ke nga ulawa o mau e whafofua ke tokoni ki he whahinga i he mohenga mamahi. Kau foki eki i he whahinga kundau pirisone ke whakaulo o māma ke ki nga utolu he ilo nga nga wafe me ngā he ulunganga nga nga wauai ki he potuko ia. Kau foki eki i he kau take whonuani pe he ke kau take mo.

nung amo si Mari. Fase ta. Koe me ak mahu inga. Taim lahi obu. Ia ia sa inga ta tau fe hanga ngai ta tau fe kuki mo ia. Ia fono nga anga koe ni. Tau hori ta tau. Fakau kau ko hai nai teu. Halo tala ki ai. Hau fa inga ta ia. Tala mai. Ie ma mahi. E he fie fia. E ma mahaki. Koe mo uile lei. Ie fai ngata amo pe fai ngofua. Ke tau lotu pe fafeta iba ke tau whalamalo ia. Ai huafa. O eke. O otua langlangi. O mau inga pito iai e aho uvame pe panaki. Ai ne foki mai pe ne haere mai. Ke mau ai ne kakai e haere ngaua mai. Ke tau mateu teu pa tu ke tau lefa tape mo seo siua. Ako au mok fale. Te mau tau hea siofa. Ko lotu pe mo faka am fatawang e fiaf ko ni ke tuku ke tau li ake ngahi nga au e tamu ngahi pe ko tau pe mama ko ni ta tau lotu ki ki hoi e tau hanga fai e lotu hufia pa mo lotu mo e au kai pa ke tau faka malo ia mo lotu fafetai e faka malo ia e huafa e otua e tau monu ia he ofa lai te hea o tua ki mā mani. He seo nai tolvis taha no. Ane fua ke ano alo tof pe taha nei whātupu. Ke pe kia i he kolosi. Ke huhui. A koe ta muau. Kau toi lau atu pe. I he paha ki motu a pe koe tohi tapu. Ka toa. Ke au taha tolu ngai sā me. Tolu e vēsi. Ke whangamā lo ki he huafa o sihova. Me he hopo hake oe la a o a uki ene tō. Tū ke tau ke i whawhita i ei pē, ai huafa, langi langi pa huafa nau nau ia, si hova. Katawangi pē ke nai aungate ki pōpō no no e whiawhini, aungate ke te koe pa mo whamiri, he tau whanonga ia ulaki wike, o valu i mahina o i tau koe ni. Katawangi mō mā uha e whiawhilelei, pehe ke a wike fonu ta puaki mo mohu kere si ia foki ito kori mai eiki e meni

0: tau kamisinga kua hoko mai tue mga hoki e mawehe atu nono wha mai munuina tau te liu ki e whelewe e whae ta pokau kua ne makani kua mawehe atu
1: pia ni mo tulia kua mawehe atu e mga honi ma tau kamisinga nono wha mai munuina pui pui tau sia no ke mawhana ne ke mua he tau matanga ngao si mua he tau furua toto ka e riongi ke he tua ke langamatai mau ki e tau toro no nofa amai munuina Jehovah he maharoto